0: makushima omomaka yo uliye yo unio morerema une mutukwama unio mukashi une mutukwama une mwende pichipichi une mufua magari twama kushima kutsibu wasinja kunduneo akachiro cha munawiri kana veri asatu abiri hika tuli banje ukenditse makutsibu kodi twaveri asa tulauti ya baini banje omo studio Dr. Yuwene waniane na badibai ni kutia nene mwende kuminyishabu hatia sasene. Lakini rekanga tatukana ramucha tuka kocha doctor. Doctor kutri.
1: Nandiyo babu.
0: Wasinja kutibu. Mwende ngane mulu mwiku.
1: Ndiyo.
0: Eri nalene eri.
1: Ndeki.
0: Wasinja kutibu. Kasereka Barthelemy Valante.
1: Oma na wenyu. Yuwabre takambu na akanzwa.
0: Aha.
1: Aga kasi watika ya. Obole mruu osi.
0: Inga.
1: Ela ngetunganalu mwumakoni.
0: Aha.
1: Tunganalo mwebya. Etu wanganabu amakoni atahwa.
0: Aha. Amakoni ya wewa kumbitu watumika.
1: Itu watumika na wuna kubwa ahwa.
0: Aha. Wuna kwa na wewa ahwa.
1: Nenzali ya ahwa.
0: Aha. Echine necho mchoche echo.
1: Itu wazitegemeye.
0: Itu wazitegemeye. Wasinja kasere wa kasere Barthelemy Valante Morenga Troma Kushima. Tuwabiri hika na malangere wabiri ya sana chipi ya chenene.
1: Mbii.
0: Chipi ya chenene nga chukana kucha koyo anokoyo kutri.
2: Iye hebabu.
0: Wasinja okome na nende.
2: Amena waebakani ya hulamu Rosa Muhando erilwe mangina. Neli ndibakabu wambu yo Rachel Mbayahi.
0: Rachel Mbayahi. Rosa Muhando erilwe mangina.
2: Inga.
0: Na mashima kutimu muli kiriwa ye mwanzi na mamakamu ayo. Na doktor wabiyuka tengaha no mwanzi ni wabu Rosa yu yabrihika.
1: Yabrihika.
0: Wasinja kutimu. Hey. Muli kiriri tuwa tuko kadiru kumiasi mjinga yena yo. Rosa Muhando erilwe mangina yoyo na ama viko kustidio. Kwenda mbieno. Aka kwa manisha doktor. Tunwe mwandika nye kumiasi mbere nga yena yo. Na malangira mwari wetu anea anokutu mwari wetu.
2: Yeah.
0: Okome nane ndi?
2: Nje ni kahindo shwaezi.
0: Kahindo shwaezi. Na ukasira hai?
2: Ekatia.
0: Ukasira ekatia. Ukavya tumu okukambuni moringa renga?
2: Inga.
0: Wasinja kutsebu shwaezi erilu akatia okukambuni moringa. Koyo na eshata seyuwene unashi kabisa nebu temebu nji tukashiba kutsebu. Tuanama langere chiku mulanga chene cho. Lakini doktor, elipa ndali ya vare lama. Wavyuka kanya miyati minene abakuniba nemu lama?
1: Abakuniba nemu lama.
0: Panemu lama.
1: Ndiyo.
0: Promosyo ngu kuwa buwe inamuendelei?
1: Inamuendelei.
0: Aha.
1: Nibu ndenga na kocha, aba na betro ba imbazi, elangire ndibakasa, okwetiru cha mliwolo.
0: Aha, chulo chilipanda.
1: Tukimba eshenye mbosho mukama.
0: Aha.
1: Aba nduba ngata cha langira, enga chire cheti. Na kwenye na mdoka vyo uolu embo, narinya tukiri watea, nena marokok.
0: Aha.
1: Nena makwale wano mungu.
0: Wasincha.
1: Tuwavya na raza raza.
0: Aha.
1: Tuwavya na mamarozi muhandu.
0: Aha.
1: Tuwavya na kuple jano.
0: Enka.
1: Tuwavya na eli.
0: Aha, mwemu mpi Eli na malangira frere Eli.
1: Wasinja
0: kusikudu. Olu mpona lu kabi unamu tuza inu kana tufunisa ya. Mwambu, dawe kabi ene, na eli shende dawe shekasera.
1: Wasinja.
0: Tutuka kwa mechinyoche nyamuanga. Kani tunemu, tunemu tasha la mande kende.
1: Wasinja.
0: Nao, promosyo, mwaduwa nyuka buhanuesho dawe. Akanusaka chenei.
1: Akanusaka nei.
0: Aha, pomade na pide inei.
1: Ewisivi nei.
0: Foxini powa inei.
1: Ewisivi nei.
0: Aha.
1: Neri ningagu endre abu usi. Aba natu hulikiriri. Mama na mudaba gure byimbagure bisatu naye ne munganga mama Rose Muhando naye ne munganga elangire ndi promotion tukakolenu obule mundu osi oyeke ndibye nautu obukoni bwewe obwabere bya ebukala nerlama kaba aringa na singa sinengande shalam
0: abiritwa ma
1: nero akomete watasa okolupitali abanganga na brisoro chabu elangire tukakole kindo kinene ngakuba kene wambu unasi obunga kuba kene wambu tumufano kumufano kuba kene wambu wera sone akasa butrembo
0: iye wera sone aho tukako mukushuradi
1: wasinja
0: amba mike butrembo
1: amba mike butrembo nari abandi bosi abakemba nabo bakendi mbanayi bakamwelekezia
0: aha
1: tunaima
0: tunakwamena
1: mama beri abiyasa abimbi bosi abo mu butrembo waka nimba na imuli wolu, erimu ilekezia, elangirende, tukakole chendu, eti erifundishi ya bandu, vangamine erinari omukama.
0: Erinari omukama ya kamene.
1: Namu na vire, oburi mgozi na mnyande kila, gatu, basi. Nabri barikiwa.
0: Amina.
1: Erila vera, umewe, eti ure kule muli wolu.
0: Wasinja kose.
1: Kundi ya manduwa kena ikamberi mberi. Vandabia walinga sengsa. Please. Mewa mbosi ni wati ee.
0: Wasinja.
1: Nabri barikiwa.
0: Amen.
1: Erla vera. Omewe epritera omimbi Rose Muhando.
0: Doctor, ukabia mamiyate minene. Ama departema ute manene. Ama departema nene nganga. Kune nuna ya mapitasha vya chenda.
1: Okay.
0: Uti ya madapa departema nga wanga.

0: Coco c'est la moto likambo oya salité ozaline mo bomire
1: Mama sibana wa heba hurikiri betu banzo bachinba chomoto bute mune bweni au si yo munija kani katambika truka titakavuya kama vihika shundamisha saa 8 heno okuradio moto butembo benyo kwa chipeche kambali chino erela biraba hurikiri ba yabo shenze yananze yo munija ngabara mukaya neriba kocha au kwa chipeche wiriche kambali tulimo studio ya mukara wa ikalemberia batunga ekende cha tuteche rebuhabuha okobono no mundo libye kabuwa okubita mulebiri erubuhabuha okobono nribuwa okubita kulebiri kutsebyo utashiko kakati take tukabuya kandika mabihike nyuma shebiwa eshongolo eshongolo tukato nabiwa eshongolo shetwe shi eshikala ba huku na huko mukati ke merongo yikuwe tuno mabe ho bya sobi mbali mbali bihia na kandi katitaka nuntu kwa tuwa shabu wako ito lutu watashahole kila na bafrasa ngoba mutashibu weba tichi ni katitaka abuya kanda kare ngerele nende kende ke ni kaya banga ketu erebi tuanganabia tukabuwa okomiatse eye tuweleke eche ndi cherebu habu hokobono niribu oko bitatuweleke ene bitatulebile ba hulikiriba tubanzwa basi nikatambi aka kabu akateno kumbe omundu ine natiripi ma ere yesoberamo uwalebi obuyengo buku wawo uwalebi ho utwikere uwalebi cho anga tongerwa ayo ri lebya kwanza uwa na wanu otetsu kwa fanyo wakola mu introspection echa hecho nyi henge mire mbatunga maisha awo kwa chikache munawire abertu elemera maisha abertu luli umunu umu na kila mundu na bewe ngoko bikana wika nario amasa kwa kana tubura tino embereshe lole echete chumuri sori owunde ewote tsuka walebia eborite iri umuri sori kwa oneri itwe bandu bako choche no situ yeshi situ yeshi lurengo situ yeshi chipimo situ yeshi muwe situ yeshi nivo donge ebuta yemenya nabo ne ibuhabo kobuno ne ribwo ko bitakule biri tukakosera no murunje nyenje nyenje basi eshorunji mbali mbali inge bokavia estendengendo tutawanza ko bando abali mukatika ubunyumba inge ama irresponsibility abari ya mane ni oko bando aba nabane ni yi babirwo maherase lakini ukwasunga tu muzigo oyo enya naelekeye omundu mu bunyumba mama musa yuna muyatukumera kayatukumera kayatukumera baba na musibakale ndebucha omo mulongo tsamero nyisanyisa mangwende chidonge betololo akatsenduko mukaduka kali holo tambiko honywa nari wabe muhamwa kawoma ine runi atelele kweni atelele kwamo mpakiria yaranga mofwe ishetsa bana no wakakola olikiri betu banzo tuteti pima muna wire mwika titaka muna wire kela mundu alebaye echahengo cha ngocho chimuli trohel echengo chimuli trohel Eitroherwane rinjirinji hakana vya esendengendo tu uwabre yilangira na ongo ni umesenele umuselile iku wawo umesenele umukartie kiku wawo ukana luwaho na rio mwabani kasaringa mbarangani lakini tu wase unabimbiri ya vipu peritu wa akomba nza shabali tu mpake cha uchu china mandevi ya mbere soliko riwa mbo ukendi vya kuihano na ebyo okende tswera mpaka tu bitya byabane kisuru walusu byabantu bomochi omobo womano mowiranda batunga abo ruhandi lwa bakapita kuti aba notable kuti abantu bakata sohoko shombanza kila mundu akabuha boko buno nelibu oko bitya mulebire kuti na bitakuelekeye akase akangana byakanyohonyo lakini wago fluwa bimbia kuwa bimbia kuwa bimbia ko Nerie ndi midi abantu mutsali ya hanwa ryo mwatsi wenyunga ba referia kayo ko parke kaya hay yon na marajma amiable long tune mule bi mieti yiringe yushye yo oli tribe tubanzwa tuka koserana omunzira nyinji nyinji nyinji nyinji nyinji basi eshita ute maana ngashima amachende chende mutu nakania hano mo na sungo mo studio mo hano mo omunganga munganga uko wetu na mashasunga ono mwame au welukalitero chitukui yombe ye batiste chikuba nga bashima kutsebo mama mtu watu kwa okobunyagasa hasa zaidi sana bwelekeye abantu abana nobokoyo muche wika hano chitino ugana sunga ndibuhabu okobuno niliwo okobita kule bi nebyo utashiko inge hashire indi sisteme yiri wamboboa mbomwana eriyo kahare cherenda cherekululuka kahare chirile shamenu na chinachi ebyo mutu wani lushye ebyo tino esaha wabunyagasa tunye mu makasi spe awarengano omwana swoshye wauti arenga mapate diare na liuka utayo cherekululuka ko cheryonga muayo ko betse kutsi yihe emyati nemu basulamu na wire obule mwatsi na bunyora bwa ukawo mabire bya uti ya mutu wabana otino ewa atebe toko chituo chiafia kwembere eshe wakati. Wazo wabu likiriri, achini bachatu chomoto kuchambone beni chenwecho tutemere kutsebo, nga semera Filipo, nga semera Arsene kapisa kwa umana wali chavo, na nga semera wabu likiriri betuwa bosi, haba kaba naretu kwama, haba nivakana tupere kilako, haba nubatu wilikire kwa hiruwa chipese, haba kwanze lume, ini haba rafiki betu, ya shabia ne ebu soronja, na yu haba ndavana mtukunjako, mkuwa na ya kutsepotsebo. Na bwera sinye siyo yari sokera ninga mbino mumu Uganda mwa. Na abu bakeba na mtukunjako waka tupere kerako batino basi. Ewe hendibi ya nyutuke tunemu wavyo mwesinje radio yinunia mongo kutsebo. Aba ndibalie omabute mbo na ilino mwenye lienga mwa. Na aba ndibanyo malukange kasanga. Na kumbuka wandubo siya waka tuole kerera ndeke ndeke na mwabu yinga ni mabambi. Emiati ya nyutuke tunemu pokerayo. Tuketu na mpokera mamesaji. Wa mkatu tumera. Na tukaba sima. Vule valeva. Tuteno kumbe muendele ya muti. Wa ulikiribe tubanzu wako. Chikachia muna wile. Tukendika ni tu. Mwati muke waeleke ye. Riminya. Riorisarisa. Nge. Haliaba nababri yaba kailukame. Na hai. Tuete sisira. Nje senzo mene. Nje fulani. Nechi nechi. Nelukwa sungiri. Nili yabere kwa mamundu. Nili yabere kwa mamundu. Nili. Hawa tukende. Hawa tukende.

hana xa xombandza exa wa luholo wa luholo mukana xa vanhu kana xombandza exa vana a vatri vatrahiya kutse xombandza xexondwa inge nario unio mochihanda bo vakaverekera mbuno tsaiyo notoma vihano na luholwe ewaleta sindisababu waletasi na ori una xecerero avati nevenenevendisa olubanza lomavetera ngoko munhu apaxo imwe wenze mwikala kela munhu nyareta akakekera kewe evisi evio vio vikaleka vatunga avandu vaa vakavuhavoko vununeri vuko vitavaelekeye ewasungu aviri viesijedekomandere neukaxawa maxavia wavono kandi bu avakakolivonataxia ukayenda ukayatangazo maxongano yaingakandu fulani kusi chineti navehe navehe donge evio vio tukasuira kwa vandu tino kumbe esa tukaixoko chiwo teripimeri yiliulia yili vayo ti efeblese yeya tari yikasa yikase efeblese yeutili sirimondeyo inge donge ewo mukadre keripatana na vaxindani vawo kutse na vadebitere vawo teripimeri yikasa echo nacho chikanaleka mundu nyevyehuru echo nacho chikanaleka mundu inyata xavuambo ama kuatasio nevyetasio yo nao yakuteka mwachitaka waulikiri vatu vanzwa rebuhavuhoko vunu nerivuhoko vitakule virie hasi zaidi sana mokadre ke rinjira mumavipri ve wavandi kutse ewaukatelelekwa munzira kutse waukalevia kutse avuli chindu chikasiwevuwakucho avuli mwatseni asiwevuwakucho kumbe wauliavia uneneko nesaseya ye omundu omumaisha ukawaveyeri njakwa vyala vyamati ndiikoko chitre iwaminyakwa uchinene lakini mpaka sevyala vikaxisele viikoko che imu oko chitre imuwamavuherera bas ama message muketu tumirawo ko nimerongo merereyo ni 09 97 09 36 08 09 97 09 36 08. Tulikora dio moto Butembo Beni ako chitwa chekambali na tukava sima vuli valeva kuti inunyomoka tukwama mumagaleri lichomoya avandi vanie mo ziapanda nalina mohalia na vandi vane mutukwama elusando omo vyaswa vyekaviniru avoxavo tukava sima tukasima navo sia vane mutukwama omo vyaswa vyechitsuku nina side kule owa mainite wachitsuku ahongo kosolivula lwairesoniteke yauyehihya nao ikalu yavuye kuku kwa vakaxaulukwa inite kwaho nao vakivane mwachiwo machewoma omokati akichi ake vihende evikala vokoradio moto Butembo Beni chihendi chechinumba cha askofu avatashicho achinumba cha vape avo modiosize ye Butembo ne Beni sinanga ivelelwa erere mwakire waye kuoma na mukaraka veho aho tuliomwa vyaswa vyelowotu radio okobuli katambi ikavia mukukinia nyoko sade kuzi oko saa 4 wasinja kire wae okoparwa selutu mukarakabe ona bandigusi mukalumwa ya radio ya ho kumerera emuna mukwa mabaono rable muna mukwa mabendi bisiko bekala boko radio moto Butembo Beni cho tukasaba che cho kumbya ba ulikiriba tu ba byabanje kundi radio eno ni nike ayikabua akomiatse ayeleke yobunyagasa obwabandu kuomano bukake omobyaswa ebyo tulemo nakande ni radio yikalwa oko wiranda obo mutima yotuka ulamo pedi ke rome wa otino omutima wawo oloverere kutsa omutima wawo abye molwanzo lunene swabya ukaganere kwa mebehende byoko chini bacho moto Butembo ne Beni na hona hocho na chikato echerete ndibye ukabuo ko bitakule biri wa iminye titire ya ongo yeyahe na kandi titire yayo uweshika manamu yo monde kendeke batunga ngendi yatuliria kukadisi ka omakira mundu akendi ileberia muko kakabuwa kateno sende kolo mwekwa kolo ayukane ati sende kolo mwekwa kolo baba ndo bakenda bakayigamba gambo ndu bunene sebuli yeria wangana byetashishira munabwire wangana bya sinzomene munabwire wangana bya mugaga munabwire lakini omunja cha muka signifie yende myase wasinja tukalo layo momurero tu tunamukwamana bolobolo sende kulo mwekwa kulo washunga yena yadisi yo mwashangu merereyo njenga yina musubiriro mwe yadisi yaker kaina lebya na so morale e yanga bani ko mukati kulo yadisi yolo nge etro che woma awu mbukuri enya nyu mu nyumbe nalio bakane galo mu national yadisi munyi esachi yabe kusa wa mbukuri akali ayo eyi na masaje ka ikachima ikachime esachi ikachima omunye nyumba mu watu kwerero
ati yabikusa abili abilebye embukuri abita kulobusamba abikusa gushirika horo mabusamba obwe mukuri mwe mwesi eyo ne roma yenda muteko o alikuwa masonongo alikuwa na makenge amate wo muteko akate embukuri embukuri yabira ikasaika sherebye yamashe wajit olubanza lulu amabe roma beses ngaya buraba ndi bali chetu ngotonga saidirani atrot embukuri siyama yawanza okonde yete nuwe wande twaberte se ku munyumba ni wambo baberte ama muteko na likundo una uta chisandu chinene wanga ili ali ataku woshenge kubalia sichenge kwachi wandi ata una uta nzungu munyumba inywe kutse una uta nzungu angalia na lokosa na chine chisinga yenye ni omoferme ya emwe ati lono nalwa wandi amagana amalasa yewe tichewe mbukuri eretsa ulogole wogwe bili muhitira akalera ama bishelwa inje wambenet ha at wamben at babirse wo mutu mu muteko atina lyo kumbe basi kunde we unavera nga una uti amekaka ne mishishika unganye at kumbe wa mayali atoko muteko wambe ni mu watu tami suka nga singa hiko ohoka bakanyinjira yo mu nyumba na rinye bo herokongo mu kanna sha uruka na riyanyu bo here eske ebyo na nyele ke yekwe suka unamuri tseme ya weyo ye kati wa weyo yowe wambe ni amane nani akahika oko mundu wala atsahila pe atubabirisa amulia omuta kumbe tuliele ba namna yeri ya baluchao itwale bya ngotulira wala pya tsiye ashinje bakangai ni ne chingirio mokaje mo muno sindirwa mo se sali chonu ya chona ngatsomana ama yewe ryo kushukuru rwatinje ngai ni mbar bakanyira tsirayo matina masamasa sinye sokobya obya bekose batunga tuwo etika tusaba kyetu kumbe tubuyira ha omuntu abya no mabuuma no bole wabo wonde kumbe walangira bango konne bole wabo ama yakolerera endi bwachi abari kinachero kyuma omunye nyumba yo abantu bakana bwambo omuteko mwitse nzoka na nzoka ya mamuluma alekini omuteko oyo abari yimubalucho kwa kisandu na iyo kundu unashira dobere kwa makenge chama buluuta wa maaba mtu alechondo ambu bakatu wa kisandu donge na echabere handuka mokasere ende mwa wati nuko wenyu koko ono molekerere nari mwa wanzo kuchino mbo haa embe na ikendo wanze chiru ikelu hai wambe na shama wiku wakulu awi ni chikata wahese wabere wawe nja chichiro cha maombolezo ambu ye habanduwa mabiyaba nene kundi umbile mnye vieshi weko tsebo ambu ye mulumu yendi ende yoye na wahese nende na oyama wahese wabere waka sabake ikukoba yuni wake wake endibwa esholape na shongoko eshushimo shaenda shanashika nya erishate ulicha omundu yichi yomuteko olikiriba yabanzwa mwana malangira echi donge sende kulu mwagwa kulu awe chikale kitu wa utino awo woma kokagal amamo wolo munyu mukitunga sahale mundu oyo wangatoka echindu cho UN enge wamabiyalebya bomba ngatwa mwechindu chere okomble tuwanze koma herema wirire ama herima wirira ompia kabya besebero kolutar inye ne muheriria olumbolo ba roba roba imbaji na ba imbaji nabo basake ba Kristo acho cheche somo acho ko kutuna malo ko somo acho ro komple echiri inge alakini ama titrini ana gaben no mo be handa no mo bitunga ko be na betia ayo tukikala ayo na yo tukere ayo mo mwanga be mocha mbo bo mbitire yo unity tre fulani kumbi mwashitya yo mutya eba shewa mwititre yoli anititre fulani. Na mwabe handa tu, eko tuwa na anatutia mwamatitre, ya havya yuka kola chiria, na onini ya kola chiria. Na mwabutira, omemita umule ufuru. Abanduwa wabiri yaba kezi ilpia mpuwale, omuangile yu, naruwa uluwa ya langire meli, melu inyo muka tikia vitu ongole na behana. Na tutri pimerikaza na batu nga basi, ere yesubirako, nere yesubiramo, ewa naminya katitre kao, kandu warunde kanya, eri soboria konde kende kadiri uherera yo undi yuri iko kwa kuse yuri honda tra okwe we ya rapor eyangato kerereka na yuni abasula omufunksio yuwe monde kende ke watunga sina ndiberuwa edira mucha abakara baye boko parwa sa lukanga na sina ndiberuwa edira mucha bagali mu baye boko istitu kambania anduka bali mu mesi sana bakolomo bana ruko na shusa pursa nabandi bosi abokobe yero nabandu baye bakabasha abe ngele namabakeri nyubosi bandu baye isale bulambo namabakeri nyubosi donge kila mundu kuri na leo yunya shimo
Damiano mapendo kasereka masanduki ba wasperawe wapunda basi twama bashima bole bareba nakande nashonza kanushoma ba tuhandikira tukaba sima sana mke mune tukwe mirenda kenda yake na mama basunzira musiba mubuya akatambia kadakika kachishia na kolombo lwetu olwa lambera ngandisha yendera oyukubaire sheli lumbo kwa wao na mabwanyi tenu chao chao.